0: community 5 adi onyame asam ebreye tie na wo be yensira Trust say, Obe cancer pano ewo wiase ebi edi amaama no adanse ansana awie no aba. Enu nti ena wose wuti enkwagyesem a efri apostle Kwarten out that bride of Christ are sorry ano. Kwesi da wi enu kwesi le bia wa brabo anopa no nsia apai mu. Ewa adon 106.3 FM so. Na wa brabo besesa. Hwehwe the bride of Christ are sorry echi akwan. Ewa Accra, Madina, Lankwanta, Red Cross Blood, Petition Shop ni hwe ni mu pe. Mu amotema eni ashama nso. Gube hunu yen ewo eje ekoju. Ashanti Farms kwan so. Yebeng Agri School, Frey Apostle Kwarten, Ewo 0244-699266. Nyami Asubi Income.
1: You order for Erade Asubi Income and come in so celebrate Apostle Kwarten under the Bride of Christ. You know, Yebema, Yepapa, Akwa Bebium, na Yebestre, Yemfre Unia, Ukunu, Oyre. Na if you know Riveni Aokaka and so Bomode na enkosua and Adom 106.3 ne Radia Sama and Fa Paradise ne Sendia abonim for Isanako Asama Dono when ya puni panon so ever trust on tea any yin tie na assemblage in the beinshra.
2: Ira yesu ebom pa e de animunyam ne ayiye e ma won se ewade oboye ho bai odi wasam nso e mayen ebom pa e se won se ewade nanso so mo se ni mretu ni ni ahode nso ne mesiesie ira wase o ira yesu din ni amen yo ye de nyango pon se se nyango pon so e de nasem e mayen na mi ni se e na kakra yi de nsem o ye ka nyina no e fa nipa bia e ho o wi ase Isan sani pe bia wo wiase bia le de ania obewu afri asase we so ti na ye nan san yesua asama do ho nsem pa yie na ye to aso a na mi mo didi ese ye ni a ye pe so yesu nyangopon no nyangopon nam sa ensem we so ebe boaye na afi abraba ye so ye ba ebe yie afri asama do nsem no nyangopon so ehun ye mbo na ene no so ye pe so yesu nka obi ka kra fa How sinners descend to hell. How sinners descend to hell. Said the Abonifo Isaneko Asamado. Said the Abonifo Isaneko Asamado. And then the best year, Juno. I mean, can go say, be a said Abonifo Ewu, Minkawamugo, and a papa for Ewu. No, me a cacos said, said the Obia di Boyenia, Nase, one soon young upon Nasu Ugua. Said there's any panel Isaneko Asamado. And then you say, you know, I don't get a home, not eating me a boy. You can't, obekoro nipa bia de ewu a onuma idiwachi ti wu na se wa anko asamado a obekọ paradise na obi obewu bia na de obekọ asase ase nipa bia de ede nia se de ti bia ni obatu owaganom se nipa bia enchene bu owi ase ye kwa ye be nyina na de wo ye papa a obewu e na wo ye bone nso a dekoro obewu nanso ye wu na chi no eno ni asem owu odie Eni ye nyame son osun nyame pon na oso obaya kom nchene obetena so ahotie mu odie obewie peye ewa abrabom bibie mu a eno nchere se unu eni uwa na wada na me nchere se nipa yewu na chi no eno ni asem no nka Hebrews 9:27 o se e da ho mani pa se obewu preko na eno achi atemu obeba nipa bia wo wiase bia ne de e de ne e da ho ma wo se obewu ba ko na wuwo na chi no ena atemu nso ebeba na yewu na chi no ena nipa ni yesane ko asamado ana asu yesane ko paradise yehun se obi a obewu obi a woni ma wadi bia na de ne kra na de ebe ko asamado na ebe ko amane hunu kurum na ho de pena amane hunu kurum pa na se woni ma wadi de a na ampasa woti wiase odoto akwa nyina yie odo ho ato wadi so odi anopa asam na odi tena se yedi a okra no ebe ko paradise ndi nese nya me boye na se timi wie asama no huwa di sunya yebehwe yebeko paradise nso na fi yahwe wana nso huwa nsa mwono yaka se nyangu pao buwaye ni timi sunya hel huwa nsa mnina yuya mengasa nene adesu yuwa tuu nebi ikasi yi sunya diye doa subebre yipa na senki yepni nanki timi wye diya yebehwe paradise nso huwa sem sanse paradise nso huwa adi sunya no ebibi ya ee depa yiye pa nebe ma hote yepo nso wenye ndasu wono se se usum nyangu pao wa da hachingu bebe ko na ase nso diye ebo ya koko ene asama adon nsima yesu ya nyana ni ebo ya koko chire ya nse unipa wuna se waya ngu yia unipa wuna se waya ngu ya wadimua wakira hana anka sano bebe be kono enye papa ya mfe ya kwa mbe na abwane puwa faso kwa asama adon ni mbuse ya nse kwa mbe pa na obi ya diboyeni ya kwa faso kwa asama adon na se na mwanyo mpo ene wabuwa saa mkofu ni mina ekoho saa wamu wambi uwa wamu ni mewu adeno ya besiwe munu kwa hiya omo paso e kwa sama ado na hwanne obobwa omo ano ana nipa no wua ono akra na behunu kwa yakọ ho se nipa no ono da na to disi ya no na okra na wodi pam no nipa dua ne okra ne firi efi nipa dua ne mu a ono abehunu kwa yakọ se wu sanya kwa sase ase se paradise nie e na hell nie ana se Jesus obi na direct no Jesus obi na ne kwa na asembisa ne se nipa wua ne kra no sai ne si kwa sase ase anaase ebia eye honhun bi na ni nipa ne bekọ ho ana honhun bi na ni nipa bekọ asa advance bi asase ase a ya asam bia bia fe na asama do no ana ayese amane hunu ewo ho ewo ahoyira ani abeberese ani amane advance bi atete ye wono na unyangupo asam no ebetse ebe bi ani kura me hunu pepe na ohwe onka bible nyina kwesi dia eye honhun mu a ni din di wewuo ene bo bo abone po nyina no kwa samado sa spirit no efe so uwo no a maka so no so oye bin oti ase sa honhom no ene ebo bo a omo a enim nyangopo nyina no ekọ sa asamado ho na yenhwe ye honhom a oye owuo a maka ye honhom a ni din di owuo ewo ho ene ye honhom owuo ene ye honhom nso ewuo ni kakwa se hunamu uwo diye se biye ni pepe otu ya siye ni ye kwa ye benye na ni bedu mebe na wadani ya tuho ee hunamu uwo uye papa ube u uye bwanen suwa saa uwo ni diye ube ubi eni ye unhumu uwo nsoso se ni pani nyangu po ntem ebede te kura anda se ni pani piwi ya se woye ti ya siye uwo saa bili ya unhumu uwo ni mono eni me uwa de na se ni pani nyangu uwi ya ehwa anana uupinu nso ee saa ebe biye uwo ye kane se ye hunamu uwo ene honhom wuo ene honhom mo ne din adi wuo na honhom mo ne din di wuo no wona boboa saa nipa omoti wiase a womo nsum nyangopon no muwo nyina na omokra no wona boboa om nyina no do omokosa asama adho endi nipa bia bewuo bia no enho na woni mawurade bia no enho mone ene befa odo akọ asama adho na woni mawurade nso de a mbwane diye o maunche ya kwera aso bepa hodi wako asamado jise uwa uwa nkwa asamado mbeko paradise siye genkani nyangupo asem nwa diya mi pese ansane be genkani nyangupo asem nwa metine se hunhu mwa nidindi uwa no wanina sa yeji medie wenye na esene nsa medie kashie wenye na nipa ee uwa wiasi ya omu sane ko asasi yasi nye na no ehe no uwa ni na ebi sa yeji medie wenye na nti wanina ye head of that administration in satanic kingdom sa bonsama himiye no sa jumedie we die sa administration we ne die owuo ene head sa administration no so one yes sa nutie we nyina obuobuo nipa no ko hoye hwe unyame asem no ewo Habakkuk odipo Habakkuk etimie no ntemu enum Habakkuk chapter 2 verse 5 wose na bio nso ensan ye wadaadafo obema ho kyerefo rentena ho diye watene ne kira akono mu se asamado na wote se ogu a omenye na obuobua amaaman ano eba ne nchei na otietia amaaman nyina eba ne nchei no ase na eda asem no di kura ha wakan ne mamye nsa ne me kai fri bi wo odili kai no wose owuo omen wose owuo anya dia omen death will never be satisfied nisa uwe paane diye enya diye biya obemye enye baako ene tu wasisa uwe ni wabuwa ama ama nina no ba ne nche wo ne boobo o munyina no ba ne nche na tere o se o sa etietia amaama nyina ba ne nche de se o hips o tietia o fa baako o fa wi no fa wi no fa wi no fa wi ko fa wi ko a no be fa wi nso ko o se ono na o di sa adwuma die we nyina na me be fe me bo ase na fu ya hwe mu pa yi na ya pepe mu ni ehunu ndi ka wo se owuo die wo me e no kwere pa owuo die ba mu owuo die wo me da se nyangu fo okura e ma no kwan ya anko betimi ya sini pa nyina se afri wi ase se owuo pa ne e ma no kwan pa se nyangu fo e ga no a ene nyangu fo otumi bia anko nzo no wi ase ase ya ko betimi ya se ada sama nyina ase nyangu so nyangu fo e ma no kwan nti ena fi owuo nka sa fe die e ma me die menya no aye na kum ni fa bebere na boobo ni fa bebere no ano die fe die me anka sa na fe die me hu se me satisfied owuo anya die bi a ye hu sa e wo no ho na ye kan se owuo wo me da so die sama no so e me no me asoma me kan die me nka sa die a owuo e kum ni pa ana ni pa owuo ni mo me kire se owuo ene boobo a ama ma nyina no eba ne nche ene medical chiri mo se odika amye nwo se owu ni wo me ye se obekoso wa ye ladwuma oni e ko yini pa ko didi anko wo me se de ani bia odibeseni bia no obedi sa na owu nso tie owu die wo ye adwuma wo mere na mini mo se ewade ema ye nu mu no to bento to so enum no ba owu be ko live owu nso o 5 months live bi obekor ah ene die e da ho twae no fa yi sa mere ne die wonya dwuma bia enye na e behwe die ne time a e wo fa die sa mere no na dwuma wo die nyina ne die obakọ fa meka kire bi sa abere no na obasa abe o home a obasa to na dwuma no so ye genkan wonya nupa asem no e wo abisem etie enye enkon ndimu ba akosi ensia na obofo oto so enum no esene na mi hunu so na bia efire soro ataza asesuo na odi ebunu anu ebuda safo ama anu na obue ebunu no ebuda na no na wisi ya tese fon no mu kasie mu wisi efire ebunu no mu emu na owia ni ehum edurusum na ebunu no mu wisi ni nti na ntutu me efire wie wisi ni mu ebai asase so na o ma won kwan se a ese asase so nyanya nti tumi na o ka kire won se won ka asase so ewura ana amono bia ana edue bia dini pa oni nyangopon enso anu wo mo maso onko na wo ma won kwan se wonkuo na emum onha wa bosumi enum na onha me de se enya nchire a waka oni pa begie na nanum no ni pa behwe owuo na orinya na wo beso bewuo na nso owuo begane won ase ne yeka se ene beba de a afedi to bend to those nyangopon ewrade maye enum no to bend to ma akoma onko anso ne bebomu ebia bomu a ewo de ebeye na de etosunu no ebomu wiya nima bebe wiya se nyangupon be suma mwo bia mana oma be wiya tutu me bebe wiya se abe wini papa ye abe hani pa dwene nipa etie sa amere no na sa ni pa ne be wiya se nga fe die nkomo kura mwo wiya pi wiya se se amani hunu ni o hawo ni atetie ne se de nima ni be si ye no nso baya bo se sa amere no peso mbe wu nso omu nya omu wu owu mpo be dane wo mo owu be dane ne sa se ne die ne be made ya nka sa no obeko live na nipa bia ni wiya sa sa habere no obetini ya wuo na so ne ya bosumi nu mpe anya ngopo ma ho kwaye be keka sa adu be nto no so enho asem na e ha that what is yana so a wo se owu ne boboa amaama no e ba ne nchei ne ne sa ha se ne die di wo be so chee ne se na mi ne me se o ka se owu ne boboa amaama nyina no ba ne nchei no wo ye ho ti ni die a di to me se wo de wo nka ho Jesus se amen sa me nka ho wo ye ho ti ni die a se wo me se wo be wu die ewo me se wo be wu afi wiase nanso nko owu nchei ana owu mfa ma ado ipire se nyankopo onipa konkon no wo ba obra ye wo do ho ato awurade so wo bi ne kura ma awurade enya so ri bi ni da wo so na wo enu ntie ma wo fere wo so ye didi ni ni mo wo bo bra pa wo suru awurade ndi wo se owu na ewa amama nyina no eba ne nchei na die etie ne se wọ́n bọ́ọ̀bọ̀ àmà àmà àwọn abáni nkyẹn no tẹ̀sẹ̀ ẹ̀yẹ́ wọn nkọ́ ara ẹ̀ bi a wọ́n bẹ̀yẹ sẹ́ ẹ̀ dwumadie wẹ̀ ẹ̀ sọ paa na omo nso de wezu e hu mu asemu onka se owo na ekum nipa nimu wo boboa amama ya no wo gada wo mo wo na boboa amama nyina no eba ne nche ti nipa bi obewu obia no owu obofu oba befa wa kon nche na maka se nyi owu no nkwa na ebi obeye sa nimu wo na head of that administration head of that administration in satanic kingdom okobon sama himie mu a wona yesa andukie ni nyina oye anwonboni pani pa ah anwon pi senasie no mo som no sa owu ameka ne ho asem sa spirit no oye anwonboni pani pa ah anwon mo esenasie no ebebere na wona na wo agents wo man bia mu wo agents wo kro bia mu sa wona omnyina ewo connections and omna di information ema no no so di information so any direction so ama wo mo no obobwa mama no nti obobwa mama nyina no all over the world all nations one e obobwa nipa ewu Africa nyina no owu ne obobwa wo mo so wunya wu wie pa obobwa wa no do akoba bi so obobwa

0: o ka nyaa ne se be yanka ba ya na se mpen fu e wo man sin nche na nye mehwe e yem po uja o ba e ja no hu fin krampo no ye hu fi ya ntina se an so ayi ni ti no se bi o ma dia ne ne yo mo mo ton nyaa ne so ni to a na e se e ja nan bia wo chi ma so yo mo bu ye ga e bi ni ho de order dan ase ya isu ayi la fa o be hwe the state of e empo uja na che se e ya se fema ya re wo se ma we e ya jwa di fu e wo mpo e toto sre ta antina na e jwa mi ma e diko na nim se o toto sre se aban emrem nempuno mansuni mpanfo amwanu memaboa na muntumi enye mpo udwa no emfomo mo se de beya ombetumi atenam adi omudwa we any aman
1: King James ewo wasampo ho Unity FM ene yetini nkenhi
2: ene ye mamemfawo ani nkyere agona suaduro eho ena nanamu ani nso ebutuo na de waboa no awia yi nanamu ani famaye nanamu ani toma ye yetio
3: obi nina si bebre se wo pemmo gomwa ejuma ko traditional area omahini eye obrimponyamfo kampa otosu dubako na nana abon homode aya dia chese eye mpempi no sebe sebe etuo enye jinafo a na etu etuye papapa ntina hemfo a ono wodi juma e council ho no ebima bom homode aboa momukru no ekoso a etu mpon nti waya award ana se wabo ahemfuni bi abaso a wachire edo e dia chen papapa na ahemfuni bi a munya abaso bodi no eye gomua ekofo hini gomua bofu edu hini ena eye gomua jukwa hini ene ahemfu bebre a omuka ho na jumedi ni nyina ebewe ye no ena gomua jukwa hini nana aidan a eye nana aidan oye gomua jukwa hini no mbona abaso se ono no hini a ni mwade mbo esuwe ni papa papa na bro mponya mfu kasa nilo cheo peru sese usha basu bodi ni wadi ya maono wadi mmo sebe beya ahye mfunkani na sube koso na umabuwa magumwa etu etu mpom nana aidan edda aida umahinase se mpu wetu mabu umabasu na wachire iniso edia maono inti obri sebe pie mugumwa ejumaku traditional council anase traditional area umahina mponya mfu kampwa abo na himfu abasu
2: yo nana mwani mo radio di free swedro aba
1: yemfa yani enchremu atebu biga sari ifra tobu fm ena wana biga sari ya mwaha
4: bafu widamu
1: atebu mwako
4: boko
1: ae eni yeyetiu
4: bafu wanini anise eye atebu mwera doktor oyempon yebua esiyama kwa sisi yenye na ya kien humbu mwa kibiti mi aye na wabaye nyema bibri na isine miso na di hiyano awu ya mpate mwa pano eye umumesia eno ene edikain eno nenamso ama na wotu imo wakusi adankwano maku maku edunu njinu ewo eye asek suku mwono mwa ene asek mwode ono kwa timi yi mwafreni nyina edie free hose wa mungkono mungkono kutuwa mwadisu yansu ewo honom na wotu imo enzama edibesu mjeti ufo eni biga sare atubu fm ate bubu
1: pare atubu fm ate bubu yadasi papa papa papa papa papa papa papa
2: wei eye biga sare dia orosu di free ate bubu edibaye ena oti yenani yem free hai na yemfa yeni enchirense mfufurumu na chase ye kwa yeba Kwasi Poku homeboy aha homeboy Kwasi somwe Royal FM wenchi na fei dia wenchi fonso aye anti wabobo anono fiegu omaye
5: problem da se ayabe se endra ena wenchi mantem hanyina kabom aye health work so ngokra ekoso ewa hanum ni nyina ne se wenchi minister assembly ene sports committee omo wenchi bono region ekambo mu se omo the health also ngokra e de be se so ewa wenchi ana ohwe ndra e pa wani be he enye okachire odi wani chire wenchi ni pate mu hanum a eye ye mc ye mashi kachi pedi ye ma mi go poku jemfi edi ani mu sports committee omo fish nyan e bon region e ba ye ne de health nanti ya kama kama pafi wanchi fifafa kurumako pie wanchi ya sports stadium na efepae newye no na epanyipo da ye sports committee nano editu jafe exercise na ye no jide se eliti mabua ema manfuo dudu na monta nanti omo monta nyapu mdini biti mabua omapu mdini na ota ye exercise biti mabua mwe yiniche na hodeno su etimajina hivye no na emansi kashi panye mame gore opoku jamfidi tozo se odo bibi ase omo mupie filifi ebe nanti ye se sebi o mapo mu din bi tima jina no odo mu nyina sese obi aba na nye we nkwa be koso aye e bre na be nyina bosumi achi achi bia no ye be mo wodi aye na wie no di jina sese o wanchi man obi bia emra na mehwe na pomu din na

me de me ne koye de anka mo wu me voice we cohesive voice we e koye da anka me ngin dis obi beto nwo oga na hasem me eno ntra se me ne nya denti me ntontom nyankofo om nyankopo sa mo tontom a eno ntra se me ne nya denti ne ye ka nyankopo kese ya me kama no ato nyankopo de on hwe me busuan panyin ansa na wakase pokua wo na me chusi wo bisa me man peyi ma ama se ma ame akwale bi o anas me di she bi ti adom fm o kasa me blessing ana tese ma dofu no mo po e ba ni se nyankopo be bisa o ma aka wode yawo ni ahon ya be kasi de bi na wa bless no dodo ba no mo ni me se me hia mo bless.

nyo mo kwa, ye nyo mo ba, ene pay asem. Ah, mse si subye mo. Enyo obya o nini bon kwa suya ta fre. Enyo obya o nini tu nse didi. Enyo obya o ka we suma sem chireno. Ene ope wa asem o. Obi waha o sen wo. Obi waha o woska sen wo. Obi waha o ye juma, wu nye juma. Obi waha wu na oti mse beme nye. Beme nye o nyam fo bi bia o demu fwa sen wo. Obi waha o ti mse o bemu o benye. O demu fwa sen wo. So udia kakre yi. Ya guzuzo fesi. Eno uchwe pwa o wompono. Neni sa bre o nyanke fri unsa. Ana unim.

Anya nkupo ya ye jini di. Osini a ose tuhine no Nyankupo na onimo chine fie neno Onimse oboye nipa Na obe shiraye neye ube bisa nipa Ama nipa ama unko ama ne shiraye ya Akobe yende sa Onimse nipa timo osum Na nipa ni mubi wa umbe si unshira unko intino Iti na oshira wa we mbise ubiya Ome bisa o mame Ome bisa o papa Ome bisa o kunu mbe bisa o yire Oshira wa fini pe mushe wa kuma pa Esha uniye pa Esha sena utiye Wafani mu Na yini pe mu Esfini pe mu Esi nshira wa Iti ene yye uti minka wa dome fema Meslaw and Mini Bebre Ha Bebre Mbunwa Bofia Koswa ne crow GDMU Eye wwa nyan kupon no shra ni pa ma eye fe no Omre swa be shra wa mana ye fe Eto de bia ye kon yo mumu bebre ye kon yo mebi mwa Eye ne ye fosa nyan kupa paye Mi pokuya wano wana se ya Go to a point a bebisa nyan kupo sa nyan kupo me Mena uye mi se Obi o ni mi bia Anase ni padudu e chwa mi weshi bia Ni mse mi pokuya wano wande Mi jidye wo nyan kupo mu Eye strong Uti mi nji mi jidye mfi nyan kupo mu Da Na so me nase ya mi bisa nyan kupo se God why me Be ena mi ti hey Ene last Sunday in June 2026 Ene 28th June Mati di ente nyanko po mami go through sa ni omano Eya o ya chraye ntema Akaye mubi yebe baso papa O ya chraye ntema Akaye mubi yebe nanti nanti ni baso O ya chraye ntema Aka minjindi se yede akwa po yebe pese yebe sorry To di hintaye Uwe siye siye Na ni mre suno yuwe pia Nipa beti a se denti a ukwa sa atibi enimu Denti a odi usie ye Denti a sa ase mna to uwo Ufo se nyankupo refu Zadi ukwa na ye to uwo no Atu obi ama ono oda psychiatriko Atu obi ama na bodam eni na mo Atu obi ama ni friwi ase Uda unti mkwemu Ufa ne ye Sikana neba Job opportunities a neba Unyare da Oma unye Wajuma akoso Nyanku ponti Bia ye fine Na ube bonya miso buo